Juandi tumpak sapedah bae engke lempang egang gera. Cek uho batur sakolana keur di SD. Manehna bangun rek balik nungtun motorna. Juandi nyahoeun adat uho cawadan. Mata ku manehna tara di waro. Juandi tongoy we nungtun sapedah nepi ka lawang pager imahna. Uho nu ngajanteng teu dilayanan.